Jai, sila ulit nga gautay ka naman na nga gakitay. Si Tay Agi, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemurang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.